0: Oh, mau jantai em nak tak mentelo, nak tak teh. Tamam ngau dah lo pandang u nateng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak piam lo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No teh no jung ini.
0: Tak kena ak lo teh usun taganan de. Em nyendang teh usun taganan. Behule apa mna kriang nan.
1: No re, ya apa je ni ni. No no.
0: Ay, diyan ang kujam anak dohan eh. Iha ka nan pa, alang tek kalong hiya tek na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Ako yung mohok na tek tamam ka nan de. Alang lalik-lalik ikam duwi mih ne.
1: Dong-dong ka do.
2: Bay, na ikon dun tang arang kong idu. Lalik-lalik na jam maeh loh. Kulo nang lagi atang latan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan de pa. Ja taman na am jam makui tim ho gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure moho gula anan.
2: Kalegah dui kuane de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kamu aman kontrol, tiba.
3: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing ni semarahan.